Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: su jiragen ruwan yakin Amurka guda biyu, tana mai cewa martanin da ta mayar yafi karfin hare-haren da aka kai mata. Iran ta kuma gargadi ma'aikatan jiragen dakon mai da ke kusa da Kuwait da Bahrain da su fice daga yankin nan take, tana mai cewa za a kai hari kan jiragen ruwansu. Tashin hankalin da ake fama da shi a tekun fasha ya sa farashin danyen mai ya kusan kai $100 kan kowace ganga, lamarin da ke yin tasiri ga tattalin arzikin duniya da kasuwannin hannayen jari. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matsalar damuwa kan ƙara tsanantar hare-haren Isra'ila a kudancin Lebanon, musamman a kusa da Nabati. Mai magana da yawun sa Stephen Dujarric ya ce hare-haren Isra'ila sun shafi asibitoci, ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyin gwamnati, yayin da kuma suke hana tallafin jinƙai isa ga mutanen da suke buƙatar sa. Guterres ya ce hare-haren Isra'ila kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa na fararen hula ba abin karɓa ba ne. Ya buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankali nan take, Isra'ila ta janye gaba ɗaya daga yankunan Lebanon da take mamaye da su, sannan a mutunta ikon mallakar Lebanon bisa tanadin ƙudurin Majalisar Tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1701.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Isra'ila ta rufe karamin ofishin jakadancin Birtaniya da ke gabashin Kudus da ta mamaye, tare da umartar wakilan Birtaniya da su bar kasar a matsayin martani ga sabbin takunkuman cinikayya da Birtaniya ta kakaba wa kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da aka kafa ba bisa ka'idar doka ba a yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sar ya sanar da matakin, yana mai cewa Isra'ila za ta kuma kawo ƙarshen shirye-shiryen horas da jami'an hukumar Falastinawa da Birtaniya ke gudanarwa, tare da hana wasu jami'ai da 'yan ƙasar Birtaniya kusan 12 shiga ƙasar. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Ed Miliband ya zargi Isra'ila da aiwatar da abin da ya kira korar Falastinawa daga ƙasarsu ta hanyar sauya tsarin al'umma, wanda ya ce mayakan matsugunan Isra'ila ne ke aikatawa. Ya kuma tabbatar da cewa dakatarwar da Birtaniya ta yi kan lasisin fitar da makamai guda 30 zuwa Isra'ila har yanzu tana nan daram. Ƙara tsamin dangantaka tsakanin Birtaniya da Isra'ila na zuwa ne yayin da matsin lambar ƙasa da ƙasa kan faɗaɗa matsugunan Isra'ila da aka kafa ba bisa ƙa'idar doka ba a yankunan Falastinawa da Isra'ila ke mamaye da shi ke ci gaba da ƙaruwa. Ƙasashen Masar Girka da kuma yankin Girka na Cyprus sun yi kira da a aiwatar da mataki na biyu na shirin shugaban Amurka Donald Trump kan Gaza, tare da kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila kan Lebanon bayan wani taron shugabanni uku da suka gudanar. Taron ya gudana ne a ranar Talata a birnin Al-Alamin da ke arewacin Masar, inda shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi, shugaban yankin Girka na Cyprus Nikos Christodoulos da firaministan Girka Kyriakos Mitsotakis suka halarta, kamar yadda fadar shugaban Masar ta bayyana a cikin wata sanarwa. Shugabannin uku sun sake tabbatar da ƙudurinsu na ƙarfafa zaman lafiya, tsaro, kwanciyar hankali da wadata a yankin gabashin Bahar Rum da Gabas ta Tsakiya, tare da faɗaɗa haɗin gwiwa ta hanyar tsarin haɗin gwiwa na ƙasashe uku da aka ƙaddamar a birnin Alkaira a watan Nuwamba na shekarar 2014. Dangane da iyakokin tekun, sanarwar ta ce yarjejeniyoyi da takardun fahimtar juna da suka shafi fayyace iyakokin tekun dole ne a kammala su bisa dokokin ƙasa da ƙasa, ciki har da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan dokar teku. Ƙasashen ukun sun sake jaddada goyon bayansu ga kafa ƙasar Falastinawa mai cin gashin kanta, mai cikakken iko bisa iyakokin ranar 4 ga Yuni na shekarar 1967, tare da gabashin Kudus a matsayin babban birninta bisa ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sun kuma jaddada muhimmancin aiwatar da mataki na biyu na shirin Trump kan Gaza da kuma ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2803 domin tabbatar da fara ayyukan sake gina Gaza da farfaɗowar rayuwa cikin gaggawa da kuma kai agajin jinƙai ga fararen hula. Shugabannin sun kuma yi kira da a kiyaye ci gaba da haɗin kan yankunan yammacin kogin Jordan da zirin Gaza ta fuskar ƙasa, siyasa da doka, tare da yin watsi da duk wani yunƙuri na raba yankunan biyu ko tilastawa Falastinawa barin gidajensu. Dangane da Lebanon, ƙasashen uku sun yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila kan yankin Lebanon, tare da janye sojojin Isra'ila daga ƙasar. Sun kuma nuna goyon baya ga ƙarfafa hukumomin ƙasar Lebanon, musamman rundunar sojojin ƙasar, domin baiwa gwamnati damar aiwatar da iko da cikakken ikon mallakarsa a duk faɗin ƙasar. Dangane da Libya kuwa, sanarwar ta sake tabbatar da goyon bayan ƙasashen uku ga ikon Libyan kanta, cikakken yankinta da kuma haɗin kan ƙasa, tare da goyon bayan tsarin siyasa da 'yan Libya da kansu za su jagoranta kuma su mallaka. Sanarwar ta kuma yi kira da janye dakarun ƙasashen waje da sojojin haya daga Libya, tare da

0: 영국에는 리키치 아프리카.
1: Tawayen soja a Niger gwajin tsaro da halaccin gwamnatin Tijjani. Tashin hankalin dauke da makamai da ya fara a daren 28 zuwa 29 ga watan Agusta a filin jirgin saman kasa da kasa na Diori Hamani da kuma kewayen fadar shugaban kasa a Niamey, babban birnin Niger. Da farko, ya haifar da tunanin yiwuwar wani sabon hadi daga kungiyoyin ta'addanci da ke amfani da musulunci wajen cimma manufofinsu. Sai dai cikin kankanin lokaci aka fahimci cewa lamarin tawayen soja ne da wasu bangarori na rundunar sojojin Niger suka fara. Fara motsin daga rundunar sojojin Base 101 zuwa muhimman wurare kamar farar shugaban kasa da gidan talabijin na gwamnati. Shigar da sojoji daga sansanonin soja daban-daban cikin lamarin da kuma bayanan da ke nuna cewa ɗararruwan sojoji sun shiga tawayen sun nuna cewa abin da ya faru ya wuce matsalar ladabtarwa ta yau da kullun. Sakamakon turjewar rundunar tsaron shugaban kasa mai biyayya ga Tijjani da kuma tallafin Africa Corps da ke ƙarƙashin ma'aikatar tsaron Rasha, an sake kwace ikon Base 101 kuma da alama an murƙushe tawayen. Sai dai abubuwan da suka faru suna nuna buƙatar a yi nazarin rikicin Niger ba kawai ta fuskar yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, har ma ta fuskar yadda gwamnatin Tijjani ke gudanar da harkokin tsaro, haɗin kan rundunar soja, ƙaruwar dogaro da Rasha a fannin tsaro da kuma makomar ƙawancen ƙasashen Sahel, wato AES. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Bangaren da ya fi muhimmanci a tawayen shine sabanin da ke tsakanin hujjar da Abdulrahmani Tijjani ya bayar lokacin da ya karɓi mulki da kuma tushen barazanar da yake fuskanta a yau, lokacin da Tijjani ya kifar da shugaba Muhammad Bazoum a watan Yulin shekarar 2023 ya gabatar da gazawar gwamnatin da ta gabata wajen shawo kan matsalolin tsaro a ƙasar a matsayin ɗaya daga cikin manyan dalilan juyin mulkin. Sai dai bayan shekaru uku, musamman a yammaci da kudu maso yammacin Niger, har yanzu ba a kawar da barazanar tsaro daga ƙungiyoyin JNIM da Daesh Sahel ba. Bisa rahotannin kamfanonin dillancin labarai, shigar sojoji daga Uwalum, Tera da Doso, Baiga, Niamey cikin tawayen na da muhimmanci, domin waɗannan yankuna suna cikin yankin tsaro da rundunar soja ta yi asara mai yawa a 'yan kwanakin nan. Saboda haka, bai kamata a kalli tawayen a matsayin yunkurin wasu jami'an soja na ƙwace mulki kawai ba, har ma a matsayin bayyanar ƙaruwar rashin gamsuwa tsakanin dakarun da yake yaƙi a fagen daga da cibiyar soja da siyasa da ke Niamey. Wannan yanayin yana haifar da wani saɓani tsakanin tsaro da hallacin mulki ga gwamnatin Tijjani, yayin da gwamnatin soja ta taƙaita hulɗa da Faransa da sauran abokan hulɗa na tsaro na yamma. Ta fito da manufar 'yancin kai, cin gashin kai na dabaru da kuma ingantaccen salon yaƙi da ta'addanci. Sai dai rashin samun gagarumin cigaba a yanayin tsaro, cigaba da asarar sojoji tare da matsalolin tattalin arziki da zamantakewa suna raunana ginshiƙin da halaccin gwamnati ya dogara a kai. Saboda haka, kodayake murƙushe tawayen 29 ga watan Agusta wata nasara ce ga Tijjani a gajeren lokaci, hakan baya nufin an kawar da yanayin da ya haifar da tawayen ba. Hakika, kamar yadda Le Monde ta rawaito, rashin son wasu bangarorin soja shiga ayyuka da aka yi kan 'yan tawayen yana haifar da tambayoyi game da yadda tsarin biyayya ke da ƙarfi a wajen rundunar tsaron shugaban ƙasa. Sakamako na biyu mai muhimmanci na rikicin shine sauyin rawar da Rasha ke takawa a Niger. Tallafin da Africa Corps ta bayar wajen murƙushe tawayen yana nuna cewa hulɗa ta tsaro tsakanin Moscow da Niamey ta wuce fannonin yaƙi da ta'addanci, horo da inganta ƙarfin aiki. Hakika, jakadan Rasha a Niamey ya tabbatar da cewa rundunar sojojin Niger ta nemi taimako daga Africa Corps. Wannan yanayi ya mayar da Rasha ba kawai abokiyar Niger ta tsaron waje ba, har ma da wani ɓangare da ke bayar da gudunmowa ga tsaron gwamnati idan buƙatar hakan ta taso. Saboda haka, manufar cin gashin kai na dabaru da gwamnatin Tijjani ta bunƙasa yayin taƙaita hulɗa da yamma yanzu na fuskantar wani sabon saɓani sakamakon ƙaruwar dogaro da Moscow wajen ayyukan tabbatar da tsaro. Abubuwan da suka faru suna kuma zama wani muhimmin gwaji ga ƙawancen ƙasashen Sahel wato AES. Gwamnatocin soja na Mali, Burkina Faso da Niger a 'yan shekarun nan suna ƙoƙarin kafa wani sabon tsarin yanki da ya dogara ba kawai kan haɗin gwiwa wajen fuskantar barazanar tsaro ba, har ma da 'yancin kai da haɗin kan gwamnatoci. Kasancewar Base 101 na kuma karɓar wasu sassan rundunar haɗin gwiwa ta AES na da ma'ana ta musamman a wannan ɓangaren. Idan gwamnatin Niger ta shiga matsanancin rashin kwanciyar hankali, hakan ba zai shafi Niamey kaɗai ba, zai iya shafar dukkan tsarin Mali, Burkina Faso, Niger. Saboda haka, tawayen 29 ga watan Agusta ya jawo tambayar ko gwamnatin soja a ƙasashen mambobin AES za su iya kare zaman lafiyarsu na cikin gida kafin a yi magana kan ƙarfin ƙawancen wajen samar da tsaro na bai ɗaya kan barazanar waje. A ƙarshe, murƙushe tawayen baya nufin cewa rikicin siyasa da na tsaro a Niger ya ƙare ba. Akasin haka, 29 ga watan Agusta ya nuna cewa babban raunin gwamnatin Tijjani ba wai kawai daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai kamar GNIM da Daesh Sahel yake fitowa ba, har ma yana iya fitowa daga tsarin rundunar sojojinsa da bata gamsu da yadda ake tafiyar da harkokin tsaro ba. A lokaci mai zuwa, ya kamata a sa ido sosai kan girman sauyin da za a yi a rundunar soja ko Tijjani zai iya sake tabbatar da ikonsa kan matakan kwamanda, yadda rashin gamsuwa a cikin dakarun da ke fagen daga zai gudana, da kuma korawar Africa Corps wajen kare gwamnati za ta zama ta dindindin. Waɗannan alamomi ne za su tantance ko 29 ga watan Agusta zai kasance wani tawayen soja ne na daban da bai yi nasara ba, ko kuma zai zama farkon wani babban rikicin soja da siyasa a Niger. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka a kan batun. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
0: Yankunan rikici a Afirka.
2: Gece avutmuyor gönlüm.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.